Kuna tare da sashen Hausa na TRT muryar Turkiye, kuma kuna sauraron mu akan mita 19 a gajeren zango kan kilohertz 15,320. Masu sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙayatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.

0: ya bayyana. Shugaba Erdogan ya ce Turkiya na kan hanya madidiciya kuma in Allah ya yarda alƙiblarta a bayyana take, kuma ko ba daɗe ko bajima za ta kai inda ta dosa. Ya bayyana hakan ne a jawabin da ya yi bayan taron majalisar ministoci a fadar shugaban ƙasa da ke Ahlat a lardin Bitlis a jiya Talata. Shugaba Erdogan ya ƙara da cewa Turkiya tana cikin aminci kuma amana da aka ɗora a hannun amintattu wadda ta shafi al'ummar ƙasar sama da miliyan 86 tana nan cikin tsaro. Ya ce ba za su taɓa barin wannan amana mai tsarki ta shiga cikin inuwa ba. Majalisar ministoci ta gudanar da taronta ne ƙarƙashin jagorancin shugaba Erdogan a fadar shugaban ƙasa da ke Ahlat. Erdogan ya ce taron ya tattauna batutuwa da suka hada da manufofin harkokin wajen ƙasa, kasuwanci, tsaro da kuma shirin gwamnati na samar da Turkiya mara ta'addanci. Ya ce matsalolin tattalin arziki da ake fama da su a yankin suna shafar Turkiya, amma gwamnati za ta ci gaba da mai da hankali kan manufofinta da suka shafi samar da ayyukan yi, ƙara yawan fitar da kayayyaki zuwa ƙasashen waje, noma da yawon buɗe ido. Dangane da tasirin tattalin arziki da tashin hankali tsakanin Iran da Amurka ke haifarwa, shugaba Erdogan ya ce yayin da tasirin girgizar da rikicin Iran da Amurka ke haifarwa a tattalin arzikin duniya ke raguwa a hankali, za a samu damar ganin yadda wannan rikici ya shafi rayuwar yau da kullum cikin ƙarin haske. Da yake magana kan shirin Turkiya mara ta'addanci, Erdogan ya yi nuni da wata doka da majalisar dokokin ƙasar ta amince da ita kwanan nan da ƙuri'u 467, yana mai bayyana hakan a matsayin wata yarjejeniya ta tarihi da ta ƙara ƙarfafa wannan tsari. Ya ce demokuraɗiyyar Turkiya tana da isasshen ƙarfin da za a iya magance kowace irin matsala idan aka yi aiki da fahimtar da ke sanya ƙasa da al'umma a gaba maimakon la'akari da ƙiddigar siyasar yau da kullum. Shugaba Erdogan ya yi kira ga 'yan ƙasa daga dukkan ɓangarorin siyasa da su bayar da gudunmawarsu wajen ganin an cimma wannan buri. Ya ce wannan batu ya shafi dukkan ƙasar da kuma al'ummarta sama da miliyan 86, ba gwamnati daga wancan da ke tare da ita kaɗai ba. Ya ce lokaci ya yi da za a cika bashin godiya ga shahidai da tsofaffin sojojin ƙasar ta hanyar kawar da ta'addanci daga Turkiya gaba ɗaya. Shugaba Erdogan ya kuma yi gargaɗin cewa duk wani shiri da zai dagula ko ya yi wa wannan tsari zagon ƙasa, ya tunzura shi ko kuma ya yi adawa da shi, zai fuskanci hukuncin tarihi. Ya kuma yi kira ga ƙungiyoyin farar hula da masu ra'ayin jama'a a yankin da su ƙara bayar da gudunmawa wajen aiwatar da wannan tsari. Da yake magana kan rikice-rikicen yankin, Erdogan ya sake jaddada ƙoƙarin Turkiya na inganta zaman lafiya. Ya ce yayin da Turkiya ke neman zaman lafiya ga kowa a yankin tare da 'yan ƙasarta, ana kawo cikas ga tsare-tsaren ƙungiyoyi masu aikata laifuka waɗanda suka gina manufofinsu kan zubar jini da rikici. Shugaba Erdogan ya kuma ce suna ganin irin munanan tsare-tsaren da ake kullawa yankin nasu, amma in Allah ya yarda ba za su bari a aiwatar da su ba. Ya kuma ƙara da cewa Turkiya ba za ta daina ƙoƙarin kafa zaman lafiya a yankin ba, saboda wasu ba sa son hakan ko kuma suna damuwa da hakan ko kuma ganin an kawo cikas ga tsare-tsarensu. Shugaba Erdogan ya ce Turkiya za ta ci gaba da tallafawa ƙasashen makwabta wajen farfaɗo da tattalin arzikinsu da rayuwarsu duk da adawar da ake fuskanta daga abin da ya kira ƙungiyoyi masu aikata laifuka waɗanda ke da jinin mutanen da ba su ji ba su gani ba a hannayensu. A ƙarshe ya jaddada cewa Turkiya ba ta da wata ɓoyayyiyar manufa ko wata niyya ta ɓoye saɓanin yadda wasu ke iƙirari. Ya ce manufar Turkiya ita ce ganin yanayin zaman lafiya ya mamaye dukkanin yankin da ke kewaye da ita. Shugaban ƙasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya ce duk wanda ke cin riba daga ta'addanci da kuma neman jefa yankin cikin rashin zaman lafiya zai yi babbar asara. Shugaba Erdogan ya bayyana hakan ne a jiya Talata a wani taro da aka gudanar domin bikin cika shekaru 955 da yaƙin Malazgirt a lardin Bitlis da ke kudu maso gabashin ƙasar. Wannan yaƙi na daga cikin manyan nasarorin da Turkawa suka samu a yankin Anatolia. Shugaba Erdogan ya ce masu cin moriyar zubar da jini za su yi asara, haka kuma masu cin riba daga ta'addanci su ma za su yi asara. Ya ƙara da cewa waɗanda ke aikata kisan kiyashi tare da neman jefa yankin cikin rashin zaman lafiya su ma za su yi babbar asara. Shugaban ya ce duniya za ta shaida ɓullowar Turkiya mai ƙarfi da girma, yana mai cewa da zarar shirin Turkiya mara ta'addanci ya cika, za a buɗe ƙofofin wani sabon zamani ga al'ummar ƙasar. ya kara da cewa a wannan sabon zamani bil'adama da ƴan uwantaka ne za su yi nasara tare da al'ummar Turkiye da kuma ƴan ƙasar. Da yake magana game da Ahlat, wani muhimmin wuri da ya kasance tushen nasarar yakin Malazgirt, Erdogan ya ce imanin da ya samu gurin zama a Ahlat ne ya taimaka wajen cin biranen Kudus da Istanbul. Ya ce kada wani ya yi shakka domin wayewar gari na Turkiye mai girma da ƙarfi ta bayyana kuma an riga an fara gina abin da ya kira ƙarni na Turkiye. Mamayar Anatolia daga Turkawa ta fara ne da yakin Malazgirt wanda kuma ake kiran yakin Malazkart a ranar 26 ga watan Agustan shekara ta 1071. A wannan yaki ne Turkawan Seljuk da Sultan Alp Arsal ya jagoranta suka fatattaki daular Byzantine wadda ta fi su yawa sosai. Wannan nasara ta ƙara gaggauta raunin daular Byzantine tare da sa dubban Turkawa yin ƙaura zuwa yankin. Hakan ya share fagen kafuwar daular Usmaniya daga baya da kuma kafa jamhuriyar Turkiye a zamanin yau. Karnuka bayan haka, mamayar ƙasashen waje ta haifar da yakin neman ƴancin kan Turkiye a shekara ta 1919. A lokacin ne sojojin Turkiye ƙarƙashin jagorancin Mustafa Kemal Atatürk suka yi nasarar korar mamaya daga Anatolia. Ya zuwa ƙarshen shekarar 1922, dukkan sojojin ƙasashen waje sun fice daga yankunan da daga baya suka zama wani ɓangare na jamhuriyar Turkiye wadda aka kafa a shekara ta 1923.
1: Yanzu kuma za ku ci gaba da sauraron labarin daga nan muryar Turkiye.
0: Wata tawagar ƙasar Amurka da ta kai ziyara Isra'ila ta yi wa wani babban jami'in Isra'ila kakkausar suka kan tashin hankalin 'yan gudun hijira ba bisa ƙa'ida ba a yammacin kogin Jordan da aka mamaye kamar yadda tashar Channel 12 ta rawaito. A yayin wani taro da aka mayar da hankali kan tashin hankali da matsugunan Yahudawan Isra'ila ke haddasawa, tawagar ta shaidawa wani jami'in tsaron Isra'ila da ba a bayyana sunansa ba cewa muna kare ku ta kowace hanya kuma a cikin yanayi mai wahala a lokacin da duk duniya ke adawa da ku. Tawagar ta kuma ce martanin Isra'ila bai kamata ya kasance ta hanyar aikata tashin hankali, wawure dukiya ko kuma yunkurin cutar da Falastinawa ba. Tawagar Amurkan ta kuma gargaɗi Isra'ila cewa kada ta ɗauki goyon bayan Amurka a matsayin wani abu da ba za ta samu ba tare da wani sharaɗi ba. Matuƙar tana barin irin wannan ayyukan suna ci gaba. Ta ce kada Isra'ila ta ɗauki goyon bayan Amurka da wasa yayin da take barin waɗannan ayyuka su ci gaba domin hakan zai iya dawo mata da matsala ta wata hanya. Ta kuma tambayi yadda Isra'ila ba za ta fahimci hakan da kanta ba. Ministan harkokin wajen ƙasar Iran Abbas Araghchi ya gudanar da tattaunawa daban-daban da babban hafsan sojojin Pakistan Field Marshal Asim Munir da kuma ministan harkokin wajen Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani ta wayar tarho domin tattauna kokarin rage tashin hankali da ake fama da shi a yankin kamar yadda ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Iran ta bayyana. Ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Qatar ta ce Al Thani da Araghchi sun duba sabbin abubuwan da suka faru a yankin, musamman tattaunawar da ake yi tsakanin Oman da Iran kan kafa wata hanyar jigilar kayayyaki ta ruwa ta wucin gadi tsakanin ƙasashen biyu ta mashigin tekun Hormuz tare da wani shiri na haɗin gwiwa na kwashe nakiyoyi daga wannan mashigin ruwa. Shugaban Amurka Donald Trump ya tabbatar da wata muhimmiyar yarjejeniya ta haɗin gwiwar nukliyar Saudiya ga Majalisar Dokokin Amurka don yin muhawara a cewar jaridar Wall Street Journal. Jaridar ta ambato wani jami'in gudanarwa a gwamnatin Trump wanda ya bayyana cewa shugaban bai yi watsi da buƙatarsa kan Saudiya ta daidaita dangantakar da Isra'ila ba, sharaɗin da ya janyo cikas ga ƙoƙarin kammala gagarumar yarjejeniya da Riyadh. A watan da ya wuce ne gwamnatin Trump ta sanar da kulle yarjejeniyar nukliya ta shekaru 30 da ƙasar Saudiya. A ƙarƙashin yarjejeniyar kamfanonin Amurka za su taka muhimmiyar rawa wajen haɓaka kayayyakin more rayuwa na nukliyar Saudiya tare da shirin da aka tsara don hana sauran kamfanonin ƙasashen waje shiga cikin yawancin ayyukan. A ranar Litinin aka aika yarjejeniyar ga Majalisar Dokoki a hukumance kamar yadda dokar Amurka ta tanada a cewar rahoton. A yanzu 'yan majalisar za su sami damar yin bita kan yarjejeniyar kuma watakila su yi ƙoƙarin hana ta taka rawar gani. Majalisar za ta buƙaci wani ƙuduri na haɗin gwiwa da ke adana yarjejeniyar. yayin da a bangare guda ɗan majalisar dokoki za su buƙaci rinjaye da kashi biyu bisa uku daga dukkan majalisun ƙasar biyu domin kawar da yiwuwar ƙin amincewar shugaban ƙasa. Ƙasar Canada ta sanar da sanya harajin ramuwar gayya kan kayayyakin Amurka sama da 700 inda

0: يمكن الركيتشي أفريقيا.
1: Ziyarar da ministan harkokin wajen kasar Turki hakan Fidan ya kai Libya a ranakun 11 da 12 ga watan Agustan shekarar 2026. Sannan ya zarce zuwa kasar Masar a ranakun 11 da 14 ga watan Agusta na nuna cewa Turki ta fara tunkarar rikice-rikice a arewacin Afrika da kuma yankin kawan Afrika a matsayin yankunan tsaro da ke da alaka da juna. A lokacin ziyarar Fidan ya je birnin Tripoli da Benghazi, inda ya gana da Prime Minister Libya Abdulhamid Dabebe da shugaban majalisar kasar Muhammad Al-Menfi da kuma shugaban majalisar jiha ta Libya Muhammad Takala. Ya kuma gana da Khalifa Haftar, Saddam Haftar da Aqila Saleh. Wannan jerin ganawar na nuna cewa Ankara ta sauya daga matakin da ta fi karkata ga yammacin Libya a shekarun 2019 zuwa 2020. Zuwa wata sabuwar dabara mai baiwa bangarori daban-daban dama wadda ke hada hulɗa da bangaren siyasa da na tsaro a kasar a lokaci guda. Haka kuma tana ƙarfafa tattaunawar diplomasiya akan layin rikici da ya taso daga Libya zuwa yankin Afrika. Za mu gabatar muku da bayanan nazarin Dr. Kandebe Joolu, masanin harkokin arewacin Afrika akan batun. Lokacin da aka gudanar da ziyarar ma yana da muhimmanci. Ganawar minista Fidan a Libya ta zo ne a daidai lokacin da aka kai hare-haren jirage marasa matuka kan ababen more rayuwa na man fetur da wutar lantarki a Zawiya, yammacin Tripoli, tare da wani harin bom a Benghazi wanda ya yi sanadin mutuwar wani babban jami'in soja. Saboda haka, tsarin Turki na kallon Libya a matsayin ƙasa guda ba wai yana da alaka da hada kan hukumomin siyasa ba ne kawai. Yana da alaka kai tsaye ne da buƙatar kare muhimman ababen more rayuwa na makamashi, shawo kan ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai da kuma samar da mafi ƙarancin haɗin gwiwa tsakanin tsarin tsaro na gabashi da yammacin ƙasar. Ana iya cewa buɗe hanyoyin sadarwa da Turki ta yi a Tripoli da Benghazi ya faɗaɗa ƙoƙarinta na sasanta rikicin Libya. Ziyarar da ta biyo baya zuwa Masar ta ƙara jaddada wannan manufar, tare da nuna irin yanayin yankin da ya shafi yarjejeniyar Maka da aka rattaba hannu a kanta tsakanin Turki, Saudiya da Pakistan a ranar 7 ga watan Agusta. A taron kungiyar tsare-tsare ta haɗin gwiwa tsakanin Turki da Masar, wadda aka gudanar a Al-Alamin, batutuwan Afrika ciki har da Libya, Sudan da Somalia sun kasance cikin manyan batutuwan da aka tattauna baya ga ajandar tattalin arziki tsakanin ƙasashen biyu. Kasancewar Masar a wannan taro da kuma rattaba hannu kan yarjejeniyar fahimtar juna kan ƙarfafa hanyoyin sadarwar sufuri tsakanin Turki da ƙasashen Afrika da ke gabar teku na nuna cewa kusantar juna tsakanin Ankara da Al-Kahira ba ta tsaya kan batun tafiyar da rikice-rikice kawai ba.

Ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan daga nan sashen Hausa na TRT muryar Turki. A madadin dukkan abokan aiki da waɗanda ke sarrafa na'ura muke cewa, ku huta lafiya.